semanten sutresno pituyu atur giaran ketoprak Mataram Bedal meniko. Mugi-mugi dados panglipur sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.